na ho adin sase me babra be se fata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa se ma ho adin sase me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma ho adin sase se me be ma koma ni ma babra be teni a eh yahua yahua ya me nya me wate la breka ta ya yeah, yeah, yeah. Cristo sube mo, sama wadinsa. Ah, wadinsa sa me yadi ya papa, papa. Onyame ukukulu bwafo, ya sume mo, sume mo. Already ya sume mo wate. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Israel, nti nyame ba ene da ewutie me sa won so beto ho na wotwen awurade won paibom na samne akom jinimu a won so so awurade ba sa saudin na wodin.